ne ihora lesibili yavele yawu 19 ngimzozuke ngisazi ngithi 18 yavele yawu 19 ange ngilandela phana ingoma laphana kaphathwa kahle laphana ethi sekunakele hayi ngadla sobuye siyibone this time sifuna le ethi sekunakele.

Começamos com a pena com o Lovo no 7.6 FM. Satlene é a pena o PSC da Salt and Pepper from com o Lovo no 7.6 FM. E os meninos, eu sou de Luan e a pena com 3 o'clock. Cantinho, manjas, as ganhas que eu nela pena inglês, e as itandega cola pena. E se tinge gospel sessions. E as que não tonse que lapa, não se não bone que manjo. Mas as tonse se gospel que manje. Ok, first things first, before onde se lulele pambili, a quem lulese lá. E. Ngeke mawami yabonakele ethi ginga it ngeyithola yona but ayidlaleki le ngiyithola khona imshini yabelungu la ayingivumeli ukuthi ngiyidlale isathu angisazi ukuthi yini kodwa ngithembisa ukuthi ngesonto elizayo ngizokudlalela ngoba ayangihlula ngempela sacela ungikhetheleni uzoyizwa ngaphakathi ngoba ngeke lethi ginga it ngeyithola but ayidlaleki because ngize ngayibheka lapha nakuma-website bengithi ngiqalaza ayi angiyitholi kahle ukuthi ingakuphi nendawo kodwa-ke ngizoyithola okwamanje angike ngenzi kanje kunengoma mina eke ingivuselele umoya laphana mase ithi nje ze usigcine Nkosi. Sacela ungena ngayo-ke mase sesingena laphana kwi-gospel sessions sizobe sikhuphuka ngezinye-ke esizobe ngicela nomiphi hayi mama ngicela ugudle ngale nange zokugudlisa ngale nangu laphana ulundi ethi ze usigcine Nkosi sacela ukubhalansisa ngala le yakho ngizoyibhala phansi ngizoyithola ngizobheka nje le ngizoqalaza khona ukuthi obani nobani ngibheke nasebenakubafundisi laphana engibajwayele ukhona laphana naye laphana ushampunayiza naye futhi uzosifaka isandla mase sayithola le ngoma yakho mengukuthi ngishe ngayithola ngizoyitshela ushampunayiza ukuthi mefika angidlalele yona ngeke phela mina ngihlulwa ingoma kanje nangu laphana ulundi ethi ze usigcine Nkosi. Okwanamhlanje nje mama ngicela ubambelele ngala le yeketanga ethi ginga ije sizoyithola

ngivumele wemlalele ngivumele ngene kababa ngisho ngalipi bona mlaleli ngithi sikusile ngeneza kwethu sokusile bantu kababa yeyibakithi kwaphinda kwasemgungundlovu namaphethelo.

uzuba mnandi mntana muntu uzuba mnandi ngalaka baba yabuya baba wengena ke nhlanhla inganincaneka 8 years umntakamaloyi webaleleli ingene kulesibila lohle mntakamama ngingena zinsuku zingamashumi amabili ney'nsuku ey'ntathu ngaphezulu 23 kuyona le nyanga yesithupha ujoni phele lona ake ngithi moloni sanibona.

Injalo lento balalela injalo lento ngana zakhethu sibalekana lo sama naluhlelo ngana kamama. Bembelela kimi namlaleli bembelela kimi ngana kabebe. Kuyizwakela kuvela kuwe mnandekendlela simanga riso ngiyakutshela wena. Umntu kamama lum kanjani uhlelo wendlandla? Tshelizwe ngane lum kanjani uhlelo fana? Ngahluhlelo ngana kababa lumngahluhlelo ngane kwethu angisoluthe mina lepha wo yebya konke kamba kahle kamba ngona yini kubheke phambili mtaka mntana umuntu wonisolane wengane yakwethu mina ngisoluthe lepha kumnandi kuthelile zingoma zingangabe mlaleli kento kunye neyimemezelo mazikhona lapha zimemezelo mazikhona mntana umuntu yibu ngizayifunda bese unokwakho ukuyihlaba beswi labo.

Ebona ke mlaleli ebona ke ngani yakwethu cute nje mveni kancane ka 4 o'clock cute nje kancane mveni ka 4 o'clock ngiyongena nasemgwaqeni ngiqala zinqondo zomlilo uthi khona ke

0: SLC kunembandela.
1: Sibaleka naluhlelo ngene umuntu osaba naluhlelo ngene ke baba kuyozokwela kuvela kwamandi ngendlela esimangariso. Ubhekumente 7:24 o'clock. Sikhombisa le mzuzu ngaphambi kwarolingelesine. Kuzothi ngo-4 o'clock nje khona manje nje kuzothi ngo-4 o'clock. Malibumbana nje orolesine. Uyebuya baba. Ngibe sekunivusa kuninyakazisa kube mnandi kakhulu. Hlale ndawonye nawe mlalela. Oh! Ayivele idume wanhlanhla vele imporo.

0: isono kwelinye ibandla njengoba delinganiso sibarethe eRomini ozothola ukuthi akasakwazi ukukhululeka ngendlela ezokwazi ukuthi enze zonke izinto.
1: So wena sibalukholelwa lokuthi umuntu unelungelo lokuthi ayosonta kuphi na kuphi la ethanda khona ekhaya kwenzeka kanjalo
2: ingane isonta khona sibalukholelwa
0: mina ngisonta ezulu
1: khona umfana ngizocabanga sibali usathi ezulu church
0: zulu
2: sicela isonto lakho la
3: sifuna ukuzulu dodayo ikazulu dodayo eh
2: sicela sicela khona indoda
3: ngawu
0: sibali
1: yini ngicene
2: indoda sibali indoda
0: ngicene ngama Easter
1: Jumbale
2: ke bavele gine la ngaba
1: Easter. Sibali kule situation ke yokuthi umama usonta la ethanda khona ubaba usonta la ethanda khona kwenzakalani einganeni ziyapi zona kahle kahle I direction yazo ithini?
0: Ngifundisa ngokuthi ke ilungelo lithini. Uma ngabe ukuthi ngizothi eSouth Africa njobe ingane sizafunda izinto eziningi nasikoleni. Okubalulekile khonzwa uNkulunkulu yedwa. Nga ungeza kuleli sonto engikulona mekuthi ke ngikamfundisi uVusi Dube. Engeza angilandele ingalandela uma wakhe. Ukuyena umntwana. Ngimfundise sesemncane. Kodwa kufanele kube umthetho ukuthi la ekhaya ngokwenkolo ngeke ngize ninqabele.
2: It's a bit of a challenge wena wandiswa mase senisenikhuleka la ekhaya. Nikhuleka ngayiphi
1: ngayiphi
2: indlela ngendlela yasesontweni lababa noma ngendlela yasesontweni lakamama
1: nokuthi mekwenzeka izinto la ekhaya let's say imicimbi mhlambe noma ngathi kanjani angithi kuye abanye abantu baye bathanda ukuletha abantu basesontweni umama mhlambe athi baye zomama ulwesine lo mama mhlambe nawe ubaba ubufisa ukuthi nje obaba bazokhuleka kube nenkonzo yamadoda
2: ekhaya noma mama basesontweni lakho
1: bazokhuleka what happens in that situation akube inkhona ukuxakaniseka nokudidana
0: ngeke kuze kube khona yabona njobe ngike ngalinganisa ngiza yoni abanye banesiphiwo semoya ngoba uzothola ukuthi mhlambe kuzongisiza uma ngabe kuukuthi bayafika babona izinto ezingekho kahle ekuthiwa zafakwa emagcekeni akamahlaba okanye isangweni lakamahlaba ngoba kulokho uma ngabe ngikhuleka sikhuleka uNkulunkulu oyedwa inkolelo iyodwa yokuthi ngishona noma ungakhuluma izilimo ezinjani noma ungasho ubaba wethu wasezulwini kodwa nje uzobe usho umthandazo oya kumuntu oyedwa
1: yebo siyabonga
2: just check what's up asini usine uthetha loNkulunkulu ngoba contact yakhe WhatsApp khona umuntu oNkulunkulu
1: nemfezo mesacela ukubuza kuwena sihloko sami omyeke uPrince yabona nje uPrince
3: uma kuphi nabantu abaphapheli impilo yami khohlwa nje
1: ubani uthinte duzane
3: angithi Prince ukubona ukuthi umuntu save uWhatsApp akhe ngelele ndlela leyo nawo masisu ungashintshi igama umsave ngale
2: yonke
3: phela iyaqhubeka Prince ngoba kuvele kanjalo uNkulunkulu munye ukwenze kanjalo hayi musuku ngiphaphela okay
1: stobo mele kube njani ekhaya umama uyakwazi ukusonta esonto lakhe nobaba sonto esonto lakhe nalokuthi uba kahle kahle kumele ayeke lakhe isonto ayekwele omunye
3: yo ayi ukuthi into yokholwa gufi noma ngizothi inzima noma ikanjani kodwa ke ngoba siyazi ukuthi umuntu megana uganela ukhonza la efice abasemzini bekhonza khona kuyikona ukuthi uma kuukuthi inkolelo zabantu ayifani uma kunzima ukuthi ngamentiona amabandla ukuthi mangikholele endaweni ethile ngingakholele endaweni ethile funa kubanzima kangakanani kodwa kuyikona ukuthi umuntu usuke eyifake azi akakwazi ukuthi ngobe sephakathi athi
1: ale
3: angikwazi

0: umakoti enkonzweni yebo kodwa akafika shintshe yebo akafika shintshe into kaphandle ngophela ngicela ungakhona
1: ukubona
0: siyaxoxa kuyivana ukuthi ene ngaphandle uma kukuthi lento mina ngifike nayo lapha emzini lenkolo mina ngifike nayo lapha emzini ihambe yahamba nabo bakhanyiseleka kuyo yabo le nto le hayi ukuthi mina ngibenze ukuthi bashiye labe khonza khona balandile mina
2: yes
0: Jesu loyo noma uNkulunkulu loyo noma ini le esikholelwa kuyo engabashintsha ukuthi nobabona ukuthi le ndlela
2: yahamba
0: ehanjwa umagodi no ngathi nathi
2: iyaphilisa
0: kufusa ushilo nje
2: ngiyazi ke sihlobo sami uyangazi
0: usushilo kuyazi ya injalo nje ya
2: siyabonga sihlobo sami inkosi yami emlaleli isikhathi mesisho kanje sothi nje ukugwinya mathi mesibuye sobe sesibuye sizofunda ama comments akho ku social media wethu lapha at Gugundla 107.6 FM community radio na ku WhatsApp 0623151986
3: That's all.

921 isikhathi kuwena umsakazo wakho umgungundlovu 107.6 FM ngithi kuwena sawubona. Yeah, ngiyabingelela, ngibingelela wonke umuntu okhona ekhaya, ngibingelela omama, ogogo, omkhulu, omanti, izomama mncane, omalumekazi, ngibingelela abantwana abancane bevalile ey'koleni, ngithi sanibona, ngibingelela abantu abasha abakhona emakhaya, ngithi njena molweni, ngibingelela ngisho iy'vakashi esey'fikile already, singavalwa ney'kole. Sanibona. Igama nathi bekombatha nazo umthiso ntshikazi othiwa ngey'nkobo abafazane bethiya ngamahlahla owathathwa le phesheya kwenciba ethathwa womkhwe emtoda banogqanqolo mahlamba ngobiso sigade omeka. Ngithi kuwena good morning. Usayimi ke once again siyabonga lefayana koza kwethu akade beyibambile njena uPrince usitana naye ehamba naye ke intokazi laphayana uGoofy Superstar. Yeah, sanibona. Sama ukuthi wonke-ke umuntu uvuke kahle-ke namhlanje ekuseni, simbonga uJehova, simbonga umoya ingcwele, siyibonga idalwa, sibonga amathongo, sibonga njena iy'ngelo zonke esihamba nazo. Ngithi njena kuwena kungabe ukahle nasemoyeni, awukwazi ukungabi kahle-ke sowungene lapha emsakazweni. Yeah. Singena kulona uhlelo la sithi khona ekhaya from 9 to 12 ngihleli kusona-ke again isihlalo esifudumele sikazama B. Yes, ngizobe ngisuka nawe-ke nje kusukela manje ekuseni kuyoze kushaye kusukela unani njena kuyoze kushaye yena u-12 emine. Ngiyakuthembisa ukuthi uhlelo luzoba mnani kakhulu-ke nanamhlanje kuzothi njena uma ngabe zithi laphayana ngako uma ngabe ligamanqi njena emva kwa-half past sobe siqala sikhuluma laphayana ngokucobelelana njena ngolwazi ngezinto nje esuke yithinta ikhaya, yithinta ezempilo, yithinta ezobuhle kodwa-ke nje okwanamhlanje sizobe sikhuluma ngabantwana abavilaphayo. Sobe sikhuluma ngabantwana abavilaphayo so njena-ke ngiyathemba ukuthi nike kukhona omunye ozothi aw asike sixoxeni ngempela le ndaba lena uma ngabe ke singena-ke emoyeni. Ngiyathemba ukuthi nje kuzothi uma ngabe kushaya laphayana-ke njena okwada two sibe singena-ke kusona isihlekelo kwi-segment yethu yokuqala and then emva kwaloko kuzothi uma ngabe kushaya o-half past 10 laphayana bese siba nesivakashe sobe sizokhuluma naso ngokwazi ngamalungelo akho la sithi khona know your rights and then emva kwaloko-ke njena sobe sesilungiselela ukuthi-ke siyaligoqa uhlelo sesifunda nemiyalezo yawonke-ke umuntu-ke sikhumbuze ukuthi-ke ukungena ey'nhlelweni noma ukungena ube ingxenye yohlelo ungena kwinamba ethi 0333423970 noma ungena kwinamba ethi 0333423970

9:36 isikhathi kona umsakazo kuNdlovu 107.6 FM. Mawuthi usasanda kusijoyina sithi kwena sawubona siyakwamukela igama uNontobeko Mbathanazo. Umthiyiso ntshikazi othenga inkwabafazana bethe yangamahlahla. Ngithi kuwena ke njena molo. Sikulona kuhlela sithi khona ekhaya from 9 to 12. Ngizobe ngihleli nawe njena kamnandi uzwa ke laphayana ingoma yemfana laphayana uDumi Mkokstadi. Uthi njena ke ukuhlala kuye kumnandi nkosi yami ngithemba ukuthi ke kuphina kuphike lapho ukhona ngathiwa uvuke ekseni uzwa ukuthi umoya wakho nkosi yami ushone phansi uzizwe engazuthi mhlawumbe ubungavuka ubungaphuma ngisho nanasembedeni uthi kodwa mengabulalela umsakazo uMgungundlovana 7.6 FM uthi ah nca nkosi ngalapheka ukukhona kabanye othena mhlanje uyavuka wavuka ngeindaba ezimbi mhlawumbe ezibhlungu abanye mhlawumbe bathole incwadi zokuthi inkampani asebenza kuyona iyavala sithi uNkulunkulu nomoya ingcwele engazuthi ungaba nani engazuthi ungathi la uzobufaka khona futhi ushicilela khona ufaka ama CVs akho ufuna kwenye indawo engazuthi kungavuleka abanye bavuke ngeindaba ezibhlungu la kuukuthi mhlawumbe kusekudlule ilunga lomndeni abanye bayagulelwa abanye bekade mhlawumbe kuumuntu othola ukuthi uyena breadwinner yasekhaya uyena umuntu esimi ngaye la ekhaya uyena umuntu olekelelayo nokuba siyaphila njena esikhathini samanje uyena lo muntu kodwa njengamanje mhlawumbe usedlulile emhlabeni noma uyagula akaphilile sithi njena uNkulunkulu engazuthi nike anganibopha ngebhande likamoya anipolisa apolise ngisho nalabo abalele ezibhedlela bangaphi philile apolice nalabo nkosi yami abaseyingozini apolice ngisho nalabo abatheme ngabe umuntu athi nje ngizwa kunganyakazeki singezantsi asinyakazi ngoba kunezinto phela ezenziwayo ngisho nakhona uthi uyanyathela ekhaya esangweni ngaphandle kuvele kwenzeke into emlenzeni wakho kuvele kwenzeke into kusingezantsi sakho ungazuthi unyatheleni sithi njena engazuthi uNkulunkulu angaba ngaphezulu kwaleyo nto leyo oyinyathelile moya ingcwele sisho njalo ke namanje kusini Omunye ke mhlawumbe uthe uyavuka namhlanje ushoda nangemali yokugibela ubethu yahamba yotohoza ubethu yozama ubethu yofuna mhlawumbe uyofesa uNkulunkulu sithi ngazuthi angaba nawe ungathi maka ukuthi njena uya ufonela uthi zinothi uyambhaza athi njena kulungile mfowethu ngizokuthumelela ngino 100 rand nami ugcina kodwa mina namhlanje hamba uyozama la uthi uyozama khona ngazuthi inkosi ingahamba nawe nathi ke sisho njalo namhlanje ekseni kulona uhlelo la sithi khona ekhaya from 9 to 12 siyalwa sithi nena amadimona sowavuma kwesinskhathi vele kufanele sibhekane nazo izimpi kodwa futhi kufanele kwesinskhathi sithi ukwehlisa umoya simcele umoya ingcwe simcele uNkulunkulu siyicela idalo sihamba nazo

Icela ingelosi ukuba zisigijimele kwezinye zezimo ngoba sometimes ke sibone ngathi hey inkosi kwaze kwangaphezulu kwamandla ami kodwa ke bengizokwenza njani ke namhlanje omunye mhlawumbe uthi uyahlanganisa uyabona ukuthi akuhlangani omunye umfana mhlawumbe usezoyacabanga ukuthi yazi yini mhlawumbe uthi vele nami ngiyobloma namajita ngiyazi ukuthi amajita hleze noplan hleze nendlela azohlanganisa ngayo angeke kuhlale njalo njena mina ngisesimweni esikanjena othi okungcono mhlawumbe ngiyoxoxisana nezinsizwa laphayana ngaphandle ngizwe ukuthi yini ke mhlawumbe ngayizama kanti uNkulunkulu namhlanje bezothi nje cha ungayikozama emajiteni ke namhlanje awukuyozama mhlawumbe kwenye indawo kanti sekuwusuku lakho athi uNkulunkulu mhlawumbe namhlanje awuke nje uyongqongqoza kulo yamnyango loyana ufune khona uthi nje ngizocela itoho kanti uNkulunkulu behlelile ukuthi namhlanje ilona suku sithi engazuthi kuko konke okucabangayo uSathane uzungamvumela kuzuze kade kuyi Father's Day ezinsukwini nje si celebrate Father's Day na izolo sike sakhuluma ngayo kukhona abanye obaba abathi sengizame ngazama angikwazi ngisho ukuthi ngibe ubaba oqotho ebantwaneni bami angikwazi ukuthi ngibe ubaba othembakele ebantwaneni bami ngoba amandla iwona angavumi so njena angisazi ukuthi kumele ngenze njani ngithi engazuthi ungathi mawumbiza uNkulunkulu namhlanje kulomzuzu njengamanje kuleli minute athi uNkulunkulu thula ulalele ngikhona angize ngizokushiya ngithi usho njalo phela yena uthi akagudluki kithi ithina esisuka kuye ya madoda kukhona ngisho mama bathi bayahlanganisa namhlanje uthi uyabukha ukuthi yabona lokho kokugcina ke namhlanje kungcono abantwana bese esikoleni ngobani kukhona ukudla lokho kuphakwayo lapha esikoleni bengazi ukuthi hayi bazobuya kukhona okuseswini kepha lizothi mangabe lishona ilanga nje wabehlele ekhaya njena angazi nani ukuthi ngizothatha ini ngiyihlanganise nani ngithe ngazi ukuthi uNkulunkulu angazama amandla amasha namhlanje engazi ukuthi angavula umnyango omusha namhlanje leso simo leso asinqobe phezukwempilo yakho sisho njalo.

ku TV umuntu avuke nje eli ngo5 yabona uyohlala ku TV abanye balele ngoba bakhathele ukuvuka ekseni kakhulu yazi kuye kube isono kanjani Nkosi yami ngabe sesivuka ekseni sesibayikhipha silinde umalume ke lapha yana uantu we transport silinde u6 kusamnyama tu uzolandwa lo muntu ngo6 we awu Nkosi yami nganzethi imcondo ke lapho kigodolani isona ke simo ke lesisikhuluma ngaso ke sokuthi igenge igcwele emakhaya inkinga ke ile genge le evuka othola ukuthi ke ayiceli kwakwenzani ayiceli kwakusiza ngalutho endlini enye size sibe nenkinga yokuthi mhlawumpe futhi kwamamenazi kwakukhuluma kwabo kwaku othu uyakhuluma nabo bayadelela uyabona njena kuningi kuningi esibhekana nabo ke negenge ke so nje sikhuluma ngabantwana la esithi khona abantwana abangamavila kahle kahle lazy kids ibona sikhuluma ngabo ke namhlanje kids that are lazy awazi ukuthi uzothi yini uphethwe yini uyagula noma kukhonte khona noma kwenze njani awumazi ukuthi uzothi inkinga yakhe ukuphi abanye ke omama ke sebajwayela isibhaqo omunye kuvele wathenjisa ukuthi ngizomtshela ubaba wakho babakho yena uzochaza kuyena kwakuyazi ukuthi hey ubaba mhlawumbe uyayithela ibhamba bulu yabo

0: Ungabe usudependela kwi-stipend kakhulu. Usisilindo imentione lento ukuthi nisuke nikhale ngokuthi awakukhonyiswa nane-stipend. Inhloso ukuthi wena zazi ukuthi ufunani phela. Ke njengamanje ufuna experience. Angithi wena mono ufuna experience. So ke uyabona kona ibalulekile siyayigqugquzela nayo ukuthi stipend asibe khona especially kwiyinkampani la othola ukuthi zingakhona ukuskipa istipend zingabe seyisebenzisa lokuthi cheap labor ngenxa yokuthi sifuna experience uyabo akungabi kanja kodwa futhi at the same time akube nokucabangeleka ke kwesinye isikhathi ukuthi ngizofika kanjani ngiyafisa ukuthi ngizotohoza lana kodwa indlela yokufika iyona engekho so ke ngokuzinikela kwami nginako konke ngazinikela ngako konke kodwa angikhoni ngenxa yokuthini ibanga lokuthi ngifike lapho kuyadingakala ukuthi ngigibele so ke siyaqhuquzela ezinkampanini ke ukuthi nike ke zikhiphe ke lokuncane lokulekelela ke abantu abasho ukuthi bafike khona ke lapha ematorhweni kodwa akube sekuthi wena umuntu omusha ke sefa ulaleke ke kube indindibala ke ngenxa yokuthi stipend asikho akse u 350 phela nabani all right then guess yaqhubeka ke kukhona nendaba yokuthi ke abantu abasha njengamanje sike sibabone abanye bencike kakhulu kwidakamizwa futhi njengoba kade ukhuluma sisilindi nangokuthi kunama cases amaningi ezokhlukumezeka awe GBV mhlawumbe nokwanda masingaqala kuwena nje njengoba wena umfundi o fresh
1: yabona
0: usanda kuphuma manje thina kade saphuma esikoleni yabona nina niphuma manje iziphi izinto ezenza ezidalela abafundi ukuthi umuntu aze ayithole esemningi kakhulu kuyidakamizwa
1: okay okokuqala ngingasho ukuthi ekhaya ikhaya nekhaya kumele libe nemithetho yalo wena njengomama ezinye izinto zokuthi mhlambe njengalamthola ukuthi mhlambe sengiqedile ukufunda sengiqedile kungenzeka kube isikole noma itertiary ekhaya kuba nepressure ebakhona ukuthi mase usuqedile kumele uthole umsebenzi yabo ekhaya bake basifakele kakhulu ipressure kanti akumele kwenzeke lokho uthola ukuthi umuntu useyasho ukuthi eyibone sengase eyiluthu eyintshe ethi hayi angiseyiluthu ke vele mina ke ngoba angikwazi ukubeka mhlambe isinkwe etafuleni
0: So leyo uyibona kakhulu ngoba uyenzeka after umuntu esegraduateile ngesikhathi keke umuntu engaka graduate ngoba wena uphuma manje euniversity yiziphi izinto obungathi mhlawumbe ubukade uzibona ezenza ukuthi umfundi abe mningi kwidakamizwa ebe esabhizi nezifundo zakhe kodwa
1: baseuniversity ilento yamaqembu yabo nje especially ema high school ingane ziyagengapha uthola ukuthi sebeyahamba sebeyobhema uthola ukuthi babhanke isikhathi sesikole bahlangane behambe beyobhema okuyinto errong kakhulu ku wrong lokho ngoba manje egcineni iaffecta bona lento le ehe
0: so mhlawumbe ungathi yiphi indlela yokugwema lezi zinto zokuba semagroupini
1: okay mhlawumbe indlela umuntu angenza ngayo ukuthi ujoin mhlambe ischool ama afternoon classes musubone ngazuthi ayikho into osuyenzayo uhamba yo noma ebholeni abafana sike sisho nje ukuthi tholana nabantu aba right ungazimixi nabantu abanza into ephuma esandleni
0: ngiyathanda ukushoyo nokwanda ngiqale ngase sisilini
2: mina ngiyengithi anyway wenonto into ebalekile ezinye ngane sabe ukuthi mangabe ngisuka kuleyo gang leyo ebedayo sengijoyina abanye mhlawumbe ngibona ukuthi ba right bazothi ngizenza ngcono vele ngifuna ukuba ngcono inhloso yami le ngiyafanele ngibe ngcono
1: kumele uzazi nje
2: ifu futhi uma uzofuna abangani thola abangani ozofunda izinto ezintsha njalo
0: yes
2: ungabe ukuthi enowena njalo enobabathola kuwena abafundisa kuwena wena ukhulu wena yesikhathi abantu enewena njalo khona izinto abafunda kuwena wena ufunda nini ungakusabi umuntu omusha ukuthi ngiyaphuma manje kule gang lena mhlambe esebenzisa idakamizwa sengifuna abantu abaright
1: abazongiqhubekisa
2: ngoba inhloso yakho ukuthi sibe ngcono sifundele ukuthi sibe ngcono vele noma bangakubiza ngaliphi igama elizokwenza ukuthi mathi nje umuntu usuzenza ngcono uthi ena ngizenza ngcono ngifuna ukuba ngcono yilo into ufuna ukuba ngcono nje yilezo zinto ezibalulekile nanokuthi choose abangani ke
0: yeah
2: if mobile ukuthi akuchuze

0: wami. Mina ngiyajabula kakhulu ke ngoba injongo iyodwa ukuthi abantu basindiswe, hayi ukuthi beze kithi baye kuNkulunkulu. Yilokho nje sisiyaphambili ukuthi sisho njalo nje ukuthi abantu abaye kuNkulunkulu. Abantu beze kuNkulunkulu, abantu abasindiswe.
1: Usekhuluma ngeza yona ezisindisiwe. Bakuhluke kanjani isayona esesigubhu, isayona lesesichufuzayo esiqhenyayo mase kube esesindisiwe, kuhluke kanjani?
0: Akuhlukanga baba, uhluka umoya. Ukuthi muphi umoyo wawamukela?
1: Aw yes light.
0: Umoya uyahlukanisela. Umoya kaNkulunkulu
1: ophele.
0: Ukuthi uphethe muphi umoya?
1: Yes light.
0: Hallelujah. So ngingayichaza lento ngoba omunye umuntu ingamdida. Mawubheka uJesu wayekwazi ukuthi amixe udaka alibeke emehlweni avula amehlo umuntu enguJesu. Yini wayengavela nakhulume athi amehlo akavule kubo? But kwakuyileso sikhathi washo ke wayeseyasho kuJohn umbhabhadisi ukuthi uYesu ozayo emva kwami uzobe ibhabhadisa ngomoya nangomlilo. Akusho ukuthi uJohn amayebafake emanzini kuhlale ijuba, waye wrong, it was a season. God is a God of season.
1: Okay.
0: So siyaphambili ngoJesus sisho njalo nje ukuthi sisindisiwe kodwa sigxike lutho because asazi uNkulunkulu utheni kubantu bani.
1: Mina mama Mahlaba ngilo isayon lesisichifuzayo.
0: Nami ngiyachifuza
1: kakhulu.
0: Nami ngikuthanda kabi. Ikona ngikuthanda impela ukuchifuzaka. Angizwa nje inkonzo
1: yokuthi ngishaye ibhesi futhi ngithi amen. Amen. Echi. Futhi ufuna ukuchitha ngayo le ngoma izayo ngikhipha ngayo. Bawusekezwe kahle mama Mahlaba. Hawu. Hayi nakhona ngizoza kusasa. Mhlawumbe i-dress code ikhamba kanjani?
0: Hayi ugqoka nje impahla zakho nje ube muhle ngendlela othanda ukuba muhle ngayo nje wamukelekile noma nofike evathile akanqatshelwe la kuvulelekile uJesu kuphela owahlulela abantu thina okwethu ukukhuluma insindiso ukuze abantu baphile. Sizobawina kanjani masabakhomba amabala? Sisathi wena ukuthi asingenelani umoya kaNkulunkulu okutshela ukuthi lo muntu uphetheni nezenzo ke sizosho njalo ke siyaphambili ngoJesu ukuthi siyalishuma ela siphinde siliphile.
2: Yes.
0: Ngisho njalo nje ukuthi mina ngisho ngasho uthini ngosiyaphambili ngoJesu wongibheka icharacter. Ubuso uthi yebo uyashumayela yebo kuyashiwo ngaye uMama Mahlaba kodwa ke sibheka ukuhamba kwakhe. Ubheka icharacter yakhe. Then kaike lapho ke uyobuqedile iantsi uzoyithola ngoba uthi abami niyobabona ngemsebenzi. Iliphi ibandla ela hosta inkonzo labiza uBenjamin Dube lathi mahala lizopheka abantu badle mahala. Sisho nje sithi nanoma yini awu Nkosi yami nanoma yini ema respect abantu abeze basindiswe bazane noJesu babuyeleke labe bizelwe khona. Into engiashorisha ngayo nje sengivala ukuthi mawufike kithi izo unlockeka ipurpose yakho ukuthi wena wawubizelweni. Yini uJehova ayibeke kuwe? Because thina sinaleyo interest. Asinankinga ngalesi sikhathi sawuSawuli, thina sobe silibele sithi Paul vuka. Ngoba thina sifuna lokho kubeke uJehova kuwe, kuqhakambe kona, kwengame ubuSawuli bese wenza umsebenzi kaNkulunkulu. Uye la uJehova akudirecte khona.
1: Talitha khum.
2: Oma siyabonga kakhulu. Mhlambe nje kunomlalelo olalele njengoba silalelwa abantu abahlukahlukene nthola ukuthi abekho la eMaritzburg kodwa uyafisa ukuthi abe khona osukini nakusasa. Mhlambe izikhona yini inkonzo eilandelayo ezoba khona nje mekuthi mhlambe kusasa ngiyaza kwazi ukuthi abe khona mhlambe ukhona ezinye izihlelile ezizolandela.
0: Kusasa nje ake ngiqale khona sizoqala inkonzo yethu besithe u4 kubalaleli kodwa kungenzeka ke because siyazi sithi holy kuyasetshenzwa baphuma u4 so kungaba nje nalawo ma delays mhlawumbe sigcine siqale kahle hle ngo6 then inkonzo ke till later ke then eyilandelayo uWednesday wokugcina wayo yonke inyanga till August. So njengoba kuzoba uJuly sizophinde siyenze futhi ngoJuly 29 ulosithathu lokugcina enyangeni. Nango August sizophinde siyenze ngo26 August ulosithathu lokugcina enyangeni. So umlalelo ongeka kwazi ukuphumelela kusasa usakhona uJuly, usakhona uAugust.
1: Sibonga kakhulu
0: futhi sobe sibaphathele abaculi futhi nangaleso sikhathi.
1: Sibonga kakhulu mama Mahlaba.
0: Ngiyabonga nami.
1: Ungikhonzele kubaba Mahlaba.
0: ngizokukhonzela uNkulunkulu anibusise singajabula kakhulu
1: sobesikhona ngicela unikhipha kanje mama hlabi
0: amen
3: thumela labefundi thumela

0: Nangumlaleli ke esishayela ngalesi sikhathi asimcaphuno semoyeni usemoyeni sawubona usemoyeni sawubona usemsakazweni sawubona Nangu ngathi ke usinqamukele la umlaleli wethu njengoba ke sifisa ukuthi ke nawe ube ingxenye yohlelo lethu njengoba ke sifisa ukuthi kusishayele lapha ku 033 asibone ukuthi siyakwazini ukuthi simcaphune ngalesi sikhathi usemoyeni sawubona
1: Sawubona mntakazi
0: Siyaphila baba njani
1: Hayi sikhona mntakazi ngiyayizwa mntakazi udlala lo ngiyayizwa
0: ngoba
1: yokuba yokhamba kwagesi nokhawu lento zakwamanzi
0: Yes ba
1: Mina mntakazi ngiyafisa ukuphawula but nginombuzo ukuthi akekho yini umuntu ophathe abaphathelene nalezinto okuqala
0: Yes ba
1: Ukuthi phela mawu ukuthi kukhona bona ngicabanga ukuthi before singaze siphawule thina kufuna baqale bazosichazela bona ukuthi kwenze njani yini inkinga before siphawule ngoba phela sophawula anthina uma bengachazile bona ngoba phela la edolobheni ngicabanga ukuthi khona imeya khona imeya khona awusithi ngekhona icabinet
0: yes ba
1: khona uma kunale nkinga ngicabanga ukuthi thina sikwazi ukuphawula bengakakhulumi bona
0: Kodwa ke baba umgabadeli mhlawumbe bengafaka umbuzo la ukuthi imbuzo wethu bese ubase ukuthi wena ngoba ke bengakafika ukuzochaza uphazamiseka kangakanani uma ufike ebuilding kuthiwa ugesa ukho amanzi awekho
1: lokho kuyaphazamisa baba kodwa inkinga lento inomuntu osebenzayo ngayo osebenzayo oholayo ngayo kufanele sazi ukuthi kwenzakalani
0: yes baba yes baba yes baba
1: Mhm. Okuyi inkinga kakhulu ukuthi mina ngingaphawula because kanele kuqala baqale basitshele kwenzakalani isikhathi.
0: Mhm.
1: Sibe neinformation esingafaka imibuzo ke thina kuyona.
0: Shuthi ke baba usifakele ingcindezi ukuthi simlande udeputy mayor eMsunduzi obhekele ingcindezi. Yes baba. Yes baba umkhabadeli. Yes baba.
1: Ehhe, ake sichazele ukwenzakalani. Ngoba thina sibona sekumnyama nje thina sifana ne nezwane efuyiwe phela engatshelwa lutho.
0: Yes baba. Yes. Siyabonga kakhulu.
1: Kuzifaz makshoti impeleni siphinde sifake phela ngoba phela thina thina sesabapha bafakwente
0: Yes baba yes yes yes siyabonga kakhulu ke baba umgabadeli laphi nendawo Esidotsa sibonga kakhulu ke baba umgabadeli nalapho cha efaka inselelo kakhulu kumasipala wasekhaya uMsunduzi cha siyeza ukuthi ke ninenkinga niphe kodwa wozani phela nizochaza nisazise ukuthi hayibo yini ke manje ke ningabe ke nisakwazi ukuthi ke nize emphakathini zosho ukuthi hayibo na inkinga kagesi ilokho idlondlobala nakho ukuphazamiseka ukufanishina kweCBD uthi cha Ozani nathi ke siyayithola ke ingcindezi siyathemba ukuthi ke maduze sokwazi ukuthi ke simlethe u deputy mayor njengoba sifisa ukuthi cha wena mlaleli siyazi ukuthi kunezibalo esesivezile ukuthi maningi amabhiliti kakhulukazi eminyango kahulumeni neminyango kamasipala la edolobheni lakithi ekubukeka efadalala kodwa ke siyafisa na usitshela ukuthi ngesikhathi uvuka ekhaya usuka ewilo usuka esidotha usuka le konoshezi uthi uze edolobheni masufikile ngo 9 o'clock fike sekuthwaya abasebenzi bayahamba ngoba amanzi nogesi awukho mhlambe ke asazi wena ke siyafisa ukuthi ushalt uphazamiseka kangakanani 033 342 3970 noma

wangenisa umfula uza nego akusaweli muntu sekwele umanzini kuphela uvixi isikopheni useguqe ngamadolo mthatha ungibeke ntokazi kusaphaka uphoko nolindiwe zungu kumgungundlovu 107.6 FM bathatha emgcobanyana.

Lalela inkosi engiphethe, ngiphethe uclassmate, ngiphethe ilenkosi engangifunda naye eclassini, ngiphethe umfoka kaMchunu, phansi laphana ke Moy River emdubuzweni, kanti induna engiphethe, ngiphethe umfoka Dladla laphana ke ngaphansi kwentaba khona eMoy River, eMidras, ngiphethe uBusman bathi libovi uBusman, libovi khalada, ngihamngedwa, ngiqeshe ngocumcum lapha ke Studio 2, wenza show mfana ukuthi yonke into ihamba ngolayini, ngithema ngingena laphana ke ngangena ke ngensizwa, insizwa ke esando kungena la emculweni wombhaqa njengoba wazi ukuthi ke ngalesi sikhathi siwe sikuphathele nje umculo ombhaqanga kuphela sethu umgxobanyawo onenkosi phakathi zingenile lapha ke insizwa zasemnambithi iqembu ke bazibiza ngokuthi ke inkuthu brothers bathi nje sasinethemba bathi hawu sasinethemba bakuthi ukuthi izinto nje ziyolunga bathi hawu kodwa kuyefana nje imisebenza yikho yonke into nje imessi sithi sizama lokhu nalokhu akulungi zibe seyilandela lapha ke insizwa zakhala ngabafana zathi bafana nizama ukwenzani ziphi lezo nkomo zobaba okufanele nizosilobola ngazi nalokho nishaya nishona le nale ngempela kodwa manje aniyekile ukucutha ngapha kogeli kodwa iy'nkomo dololo akusho mina kusho iy'nsizo laphana ke inkuthu brothers

Awusukhuphwa kanjalo ngempela insizo laphana ke namaphimbo amtoti bazibiza ngokuthi ke obhomshela bathi nje e police station bathi nje hayi ngeke hamba dompasi sengizwile wena ngikhathele wena saxabala nje kancane sahilizisana nje nangento mina nawe kade singayihlalela phansi siyibonisana ilunge ngibona nje nakho sekupaka iveni la ngibona sengibona ngama light le egcekeni mangithi hayi bo kwenze kanjani usubiza amaphoyisa hayi ngazi ukuthi impela kuzomela kwezwane nawo kamaphoyisa ngoba ngathi iwona owezwa kangcono zisho kanjalo ke insizo Asazi ke kodwa noma kuyenzeka ukuthi umuntu nje vele bize nje amaphoyisa kungakaze kwenzeke lutho mhlawumbe usake wathi ukuphamisa isandle siyasaba imambani ukuthi kwathi kwasha nje isivele ifonele yona iveni nanokuthi ke nje siphile ekhathini ezinzima ke bakithi siyazi ukuthi ikakhulukazi kunempi nje ebhekiswe kubantu besifazane kakhulu uthola ukuthi mawukuthi nje mhlawumbe nithe ukhilizisana siyabona igameko eningi uthola ukuthi umuntu wesifazane mhlawumbe ubulewe ngesihluku ubulewe umuntu adethandana naye mhlawumbe ke abayithola sebehla lelovalweni ngale zozathu uthola ukuthi ke nje ke cha bakithi ke usephephela ngakhona ngaphe emaphoyiseni kodwa ke futhi angikholwa ngempela ukuthi khona umuntu ongaphilela ukubiza amaphoyisa nje ningakaze nize kwenzeke nje into nawe emsabisayo mo ukuthi ukhona kwenze njalo hayi cha ngeke singababaza dada hayi singababaza ukuthi oh wena kwathi kwishi nje usubiza iveni njani kwathi nje kancane nje mawukuthi sijwayele ukuthi mangabe sihilizisana bese siyabonisana kahle iveni ingena kanjani la imzuzu isheka lolunye esele sibheke kwihora lesisheka lombili 9 minutes to 8 umsakazo wakho omgungudlovana o 7.6 FM ngaphambi kwalokho bekade sikudlalele uThemba Ngwenya ubethi nje amaqhawe njengamanje siyahamba siyodonza laphana ke insizwa imadlala brothers bathi nje ihashi la

uhlelo kusaphaka uphoko usahleni naye uLindiwe Zungu uhlelo lo Farm Julie yofundile lalela welonto njani njalo ke ngolesibili ngalesi sikhathi sike sikhona nje sikuphathele umculo ombhaqanga sino babu Jobe uJobe kaMatshana kodwa kusathe ukuthi nje shelele kodwa nje hayi selokhi khona bakithi ke insizwa yakho Jobe siyazi ukuthi nje le khona ilalele naye ibekile indlebe akwesihambe ke sodonsa lapha ke insizwa imadlala brothers bathi nje ihashi lami.

0: yasho yamthathu imzuzu lishayele ihora lesishiyagalombili emsakazweni wakho umgungundlo FM. Sekuyilona ke lelo xesha, sekungela kho ngampela ke ithuba lokuthi ke nje uma ukuthi usibhalelile laphana ke ku-Facebook, hawu khululeka welonto unjana. Ngibheke khona ke ngampela manje ngiseze upholisa amaseko ngiyobheka ukuthi ngabe khona abantu usibhalele wathini. Uma ukuthi usibhalelile laphana ke futhi ku-WhatsApp nakanjani, futhi ngizohamba nakhona ngiyobheka inombolo yethu ka-WhatsApp 0623151986 0623151986. Ungasibhalela lapho bese kuthi laphana ke ku-Facebook umgungundlovu 107.6 FM community radio, bese kuthi ke inombolo ongashayela kuyona njengamanje 0333 423 970 0333 423 970, noma uthi nje 0333 423 91. Usahleli naye ke uLindiwe Zungu, njengoba bekade sengishilo ingoma ke esiphuma kuyona unhlanhlansele iyakhala insizwa ukuthi hey webakwethu ngaze ngamosha inkomo zikababa. Ngathi ngiyalobola ngavele ngalobola ivile ukuthi hayi ngeke mfethu uhambe phindela kwabakini kwankomo lezo ngeke ngize ngiyilande, futhi ke nje ke angikha. Hey usuku usuhluphile mase kuthiwa hey mfethu awushone ngakini nenkomo ngiyifuni. Lo muntu so engasafuni nanokuthi kuze kuxoxiswane ukuthi kuyoze kuthiwa hayi ngoba manje kuzomela sibuyise inkomo. Hamba nazi inkomo, ngidelile uwena bekade kuunhlanhlansele ubesho kanjalo TV la usemsakazweni. Sawubona.
1: Bona mazungu.
0: Uyaphiloni.
1: Bona mazungu.
0: Hayi siyaphila baba umlotshwa.
1: Hayi ngiyabonga mazungu. Hayi ngicela ukubathatha.
0: Yebo.
1: Bona ukuthi kuphume ngoba amthembi la makina asekhobongwana.
0: Yebo.
1: Ukuthatha kopha kuwena. Mhm. Ngibonga lokho ukuthi ukuthatha kopha kuwena. Ngoba baba ngiyabona ukuthanda ukuthi ngiyabona.
0: Yebo.
1: Ngiyabona ngoba ngikufuna.
0: Mhm.
1: Ukuthatha lapha kuwena. Ubambe ngoba ngikuthokozela ngoba ukuthatha lapha kuwena.
0: Yebo.
1: Baba ngoba ngikufuna ukuthanda noma ngizokubakhela phansi.
0: Siyabonga kakhulu baba umlotshwa.
1: Yebo,
0: ngiyakuthulisile, ngiyakuthanda mntana omuntu. Phela zonke izinsizi, thank you, siyabonga baba umlotshwa.
1: Ngiyabonga kakhulu,
0: thank you. Yeah.

0: Alright, sakwe ngibambe nangu umlaleli wethu semsakazweni. Hey, sawubona. Hello.
1: Hello.
0: Yebo, uyaphiloni?
1: Sakukho ukukhuluma namantatheni esikolo sheze ngonjalo. Ngoba sesibhekela lo grace impalani ukuthi sakukho ukuze zonke izilwane.
0: Hawu, siyabonga kakhulu bakithi, niphile nje lapho ngokomsebenzi lapha eGrace noma uphilile?
1: Ngiphilile, ngiyabonga kakhulu mina nazo bakulayo.
0: Hawu, niphile mama, uNkulunkulu uzohambela kunina ube right nje kuphele konke okukuphele.
1: Ngiyabonga mntanami, yonke ibona ukuthi ayisaphakikho kolakubantuasengibona kuwona.
0: Hawu, siyabonga kakhulu, niphile nje ma, uzoba ngcono.
1: Ngiyabonga.
0: Siyabonga kakhulu, nilale kahle emasenilalo.
1: Bye.
0: Thank you.

0: Ngijoka ngani ngisemsebenzini.
1: Hawu ngiyaxolisa namseli ngibalekela igama lakhe bakithi.
0: Hayi bengifuna ukudlulisa ukuthi nami ngobulalele. Hayi akalulami ngabe bonke njaba laphiwe ekulehede akuyena baphiwele. Ngikhonze ngathi bezonke ilona ngize ngijedele nabanye-ke kusiyami. Ya intaba kayikhonjwa-ke le yakhona la M2MD.
1: Hawu siyabonga intaba kayiphoyintwa.
0: Amen.
1: Thank you.

Zuzu ya mashuma mabili na nyelishalege ihora lesisha kalombili agwe siti nje uguti ngale engomeni mangabesibu ya ngala hapo ngizobegese ngkubega kefuti ne mkonzo yako ngiabona baseba ningi kona lapana ke ku Facebook kanjaluge na ku WhatsApp ngiabona utigeba ningi ngizobegega ngpinde futhi ngkubega ne mkonzo yetu mangabesibu ya ngapa engomeni ngizoyakubani manje ngizolapana ke ku Kumlani kubega uti nje kumbula ekhaya.

Awu yashoya mhlanu ke ngempela imizuzu esele sibheke kulona ihora lesishakalolunye 5 minutes to 9 emsakazweni wakho omgundu wa FM uhlelo sithi kusapha kupho ke sekuseduze ukuthi sibeke phansi ke intambo isikhathi ke nje nawe uyasaze bona mangabe kukhulunywa ngomuntu onomona isikhathi ke asali nje eceleni yona into nje nomona ukudlula zonke izinto ekhona emhlabeni ingoma ke esiphuma kuyona bekade ke kubonani imhlongo ethimzwayibana wangishiya wena wathi mina mfethu ngineshwapha ngazi kanjani kanjani wabuya manje seshonebile sesidudla sakho nezinqazaso siphi silenda sakho nemicondo yaso kusho insizwa yalapha na ke phansi emakhabeleni ubonani imhlongo ngaphambi kwalokho bekade sikudlalele uthisha Ndzuza ebethi nje uyongikhumbula naye ukhala sona lesikuthi hey njengoba ungishiya nje kodwa kubalekile ukuthi uyongikhumbula sazi ke ngempela noma kuthathe kuyake kukhumbuleke woni kodwa ke manje hey bakithi ningasifaki kulezo ndaba uyabona mangabe uzoshiya shiya wazi ukuthi awuzuphinda uhlehlele emuva uyabona mangabe uzoshiya uthathekile mawuthathekile mangabe ubona engathi ubona abathe ucabanga ukuthi bangcono mawusufika khona eduze ubonthi hayi kahle kahle ayikho into engcono la usufuna ukuhlehlele emuva usuyaqala ke manje usuyancenga emuva sesizobopha ngabhande linyeke manje kuthiwe ke ke hayi ke umuntu mayehambile uyaye efune futhi ukubuya ekhona lezi ehamba zingabheka emuva khona lezi ehamba ngisho kuthiwa ngathiwa nisele niba ku2 emhlabeni mawukuthi insizwa uthi hayi cha impela ngamane ngihlale ngingaganiwe ngamane ngihlale nginje ngingamane ngihlale nginje kunokuthi kuthiwa ngibuyele le uyabona kufuneka into kanjalo uma usuthatha isinqumo osithathe nje ngoba usiwazi ukuthi wenele ngempela ungasithathi isinqumo usazophinde futhi ukhale usuyancenga ke manje sekuthiwa hawu Juba sebelichuthile Juba selima yoyo seliyabuya manje selithi licela ukuthi libuyelane nami njani nusu nje lapha ku WhatsApp usibhalelile umlaleli uthi nje molo mazungu sengikhona ngicela nje ukuthatha izinzwane

Tuna ni tuwa nanta njena kwa into mwe tuna kwa mpikila bantu kufreki zinto. Ke kama nga iso wasa Nazareta hama namdi ambe na hawe. Until the last hour kumbule kala kwa tuna. Aba nda batim profeti katito. Zabe ni kona Sunday. Pata njamanzu wako. Ke kama nga iso wasa Nazareta. Denu pate i 52 rand. 52 rand. And your life will never ever be the same again. Ke kama nga iso wasa Nazareta. Baba pata nje amanzu wabo. Iza na manze kaya mani. Duwa tanda sele. Pata nje iska njo sako. Say 52 rand. And your life will never ever be the same again. Iyo kalokula number ka 0772623137.

ngo March 24 kube khona iqale belikhona emsebenzini. Okay, ngabuya ngaza kubaba ngazomxoxela ukuthi okay kunecala kanje emsebenzini wathi hayi okay. So kwaba u March, u April, u May. Kuthe ngo June 1 ufika inotice ukuthi ufuna siye ecaleni. Kade kuthule zonke lezi sikhathi. Okay. Anginankinga. Kodwa manje selithini? Kumele unikezwe inotice ya 7 days. Mina isinginike inotice ya 2 days. Mhla 1, mhla 3 uyecaleni. Khumbula ukuthi ayo lesibili namhlanje kune 1-on-1. Ngifonela umama uMxeko ngithi hayibo. Nakho nginecala and liyaxoshisa. Bahambile abantu ngicabatha bawu 4 5 emsebenzi. Ngithi mama uMxeko ngizokwazi kodwa ukufika, ngizokwazi ukukhava. Bathi mama uMxeko ubongifonela mangabe usuphuma. Ngifone mangiphuma thi akusela abantu abawu 10.

lalela ngiyababona abantu badlutshu mina angifinyeleli kulo why wamdala ngaba mubi kunamadoda sibali awasho ukuthi

0: ngaba nemali athi wami wamdala ngaba mubi because amantombazana wamthandi ipower yomuntu wesifazane sibali
1: usimani uyiphisele umuntu osmanje kuyafana noya sikhathe saka sivuni ukosa sifunde
0: uyakhumbula sihlangana naye ngambona ngathi abekho muhle is not a good looking guy ngathi ngiyamzwela ngakutshela ngathi ngiyamzwela ukuthi waye angaqinise esikolweni because sibani kukhona abafana esakhula nabo bababi bangaqonywa